0: ngi ndongana ka to tobe yalem to eglise on do ko bakasi jaje ta do dogolem nyaaji jaje kame to ndolem ne neke eglise de si jeng to ngana la je ko jundo ko ti to foro
1: ba respectons les gars
0: karanga mat ndu ko mdo jo mai kasi ntelje mo si ntorte generasi je ke majelem jaje do si kul yurudum kele ke to belanda ja si jene dan rolon ke jan jigjire na logna rawa da si kana sa si nyolom bo neongu ne meko arasil gari ka to ko bele si ke chatne to ko bege gel ka jere si gel ta pa jere si ke to perbere da to ne kinga si ndo ta jere si ke perbere ese ne gel ka jere si bo de lai ke to gulene le to ko ne kinga to ko jore na ga meslenda ja si lom bo ne ge akola kam si ndo le ko do ne to ko gero le le ba bo nda ne utik ne meko arasil to ko be enge to be ba krisi ndang si dogo pana sengu unje dogo krisi ge sengi to nje ta me krisi je mai ka si tu jeri ba jirinal logune joksida wajina jo ise munda nda golje tarane bonana ge araje udume kay pulala ge mai kasi cijine dagal lojekna je me kay pulala ge njege daw to go koral jege dada ge jo kham jununu atumbra de ge taratumbra na ge ta parna taral tarane kominyo njege na je dene nuji je ten jege to go kotariya mari je dewjo lo kwa dona je ge to dimash lailenda tar ala bar mita de ge ne mo de ge khailenda to go pur pata dom nagal dar nagal choya pat nataral kele tol biwa krispana senge to di dojeng onde lo gomlenda negne ne to nege tujeri balisi mai kasi om dina nage enge to belba yola pana wajina jo ise munda nda kol je tar bay pabe bo pana wajina jo munda da usajeri na lem ila je ndol to nagal mai kar kam si unja dogu to tokobe e patesre dogre da majel to tokobe bane kana awje sianda golle jen bakara e kana tel de me kriske kam vaccine lom to tokobe lom to ka kom de ne setingam nege akwa mo si jengen to go dojo jundo go kriske linda to go melom dem komna nage kele to bilba melom le ese komna nage le atorawa me eglise krisi si naglem me kejegle si logo je mbondo na ngona krisi si naglem me community jegle si krisi si naglem lokula jegle si ba ja golne mbakaron ndosias na krisi si naglem me pele si ba ngir togo bele si akanja majel ba jisije na mboina lai ngolje na ndunuje krisi si naglem mai kasi jilaje tardo na ngalem mai kasi jenje na bwe bwe lem mai kasi ndalje banlem ne nege atogo singa mon sida togo ton tam ke si naglem ko tata naglem tejina mbilem to egene le batu kan kem taro togo togro ko bugunda mai kasi nta junda mesiki jenge togo nje ta mai krisi karala si sasar ko nolom to mbai si

0: Voilà, Radio Tchad doit d'ici 5 ans, Odi Ndoussi, le Kingana Legoussidié. Karadne doit d'ici Karakara. Mamouta Gassara, technicien, l'homme, Karadne, Angabe Karmare, Aretatoure. Gunka go taidandi unda kame go kulajiri matoda andu balum telum gais ko kanje klami atelum gulel deneje tako kagmi
1: alfa ni da akiskine yawa alfa
2: ai abadur bal i nga ide da anja papa de rike da iya daga ba bar bar to tudo gudun babe din badiwa
1: nga ma de kai le dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa
2: nga ki nga de kai le ya de da ya de ki ya mu
1: nga ile abam ne ri bane
2: abadur bal
1: ma jaiwa
2: ha to ban
1: en to ma jai bi
2: adida ne tawai wa ci si bane
1: nga ile ndokre le mingai doru baba o patale ngonu ma le pidama mone nga ndoji la undai to niji be to man pasi nigne lesi jada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama ya mja drum ni mini ayi mose ta diwa japa wale lwa
2: nani ile bula nyane ngile wa ya upatarewa
1: ta lungonu ma Adeline lia lwa
2: bewa
1: Adeline lia ya tabuli kwenye ise ile ban jwa kudile ya upatarele amanga bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama
2: ikura mare neglo bale neg dawu bal jose ban mudama jawne lo
1: nga ngunne di bisle ya wanel ba ta ched nga jenle ba ne da boli bo wanek majare jinja kingana ja patar jik maja majel ba ba ko dulwa nga bubene mam de ba yi o ne leda njoedin bale din ne kwajele godo Eba ya na inungungu tabu di kwenye jeliba na isi ine. Magu mtu nane jeku marini lika undonu mtartar. Eba njili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adida. Mali tu niku mai arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jeku mamadu jile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatar jile. Mali. Magi ne jeku mai nolo magi. Ma magi mare rama chiri to jambal jiri je. Ne jigi kam largi nyanya ne madu jiba wono ngam gersi sai baujile
2: li sai turane le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba ja pa ba ide kan li sai pal bi tala delin re buri jamal ya jire
1: hai ta diba ma pa we a delin ne ba pura marele
2: mobo i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
1: mobo ne gi ya ognele mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bulebu en ya dit mba kunta jena nda jenja kisima jena albi en ya jenja maidilwa egi kara ele mandile Adeline ga udinile di mandige banma yeba weno mandile Adeline noba ya kisima kula dwe na mba pa di se ne kinga ba mgiwa ndokri di ma en ya udomdu pata wede amna nje morle nele au noda na ku nga ba yide inga mdodi pa anoda undari jova no nga ngungu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
2: maji mu ya malikulu tugu ya padin ne leda malik ntare te le dorm dum ber ga ba misin da kula lama ga dan kulu gudo
1: he
2: gada targi mai bil baba ide ba fa da kila mu pon le ba ja pa duzuma kan bi mu ba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga made au dede ya mare ga male au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gol rode ne maje abano da male mis retreat ane ji gi au pa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma film ma kan uma film yo ji sei a gi ji sei le bo di kargi was doji da Adeline la kargi karle si jiban dinji ga wirgi do da duba da mai da ya Adeline la dinji le si a to doji da dal be wiri ye to da ya Adeline la be wiri le si jeng le ba ji da ne ga be wai din ba ba chinil biwa ne no mam to mu da low ba
1: bo ne ga tu ji sinele woli bo Adeline ba e ga nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko Adeline je godo bale din ne jobar ko Adeline je kula akunda
2: Enda kwa kula gosi madi au.
1: Ba ile au retraite. La retraite le ile inakuba.
2: Beta.
1: Bango.
2: Enda tarumba iwane.
1: Adilin gina ikara bagu na inole. Le sa inika wadongun tende akanta inakuba larjue. Naba magmis nele. Mamge tanje kunda man kamaili.
2: Iya tadi jo chibiwa.
1: Hai. Ma tadi jo lbanme. Mama tadi jo bal bula mama tadi nyabida da yakuba lardongon de ne le mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jinga ya idile da da ne jinga
2: do to gun do no le kulu gi ya wa tien adu kuduma din ya ne le ni gan le gasegi na gi sagu 500 mil le ya ya wa ngaji tanga
1: e kula yakuba bo e gun no le da kulu si jinan jile dairi ngonne ka adeline ne de kul si jin ida arlar dol ngonne to lali ngokomale ala due pul dadu adeline ne kul jin ya bibo dadi da mama sale modida ma koda google se ya dadi wa bida
2: adeline ar kino mama mare mare de da adeline targi da utura ne lifo kare e kulu o ana ne biadu maji da a kaukula adeline Arkino Adeline odine ile tudo wari gol mimi sha ba ti tanjik charbi
3: yo baba
2: odu dawa nebe
1: ngono manju ya bartu de glass veneda
2: voilà
1: ile to sine de pata mamu
2: ile sin di dolele ya unjai je maja maja bi nota riad nale
3: arsen le amu baba
2: voilà riad ri mi li bano
3: arsen ba to riala nana
1: arsen ba dire au da kula maje ta
3: len don le au ay moto je
1: ta madan ni je biram je goto moto ba to di may gi may ni je morli da akout vevil je akout camion je gu ndaro la pala je ni je biwa moto ba ay ndi da karwa sa tole ba o panelwa
2: i abadur bali dubar ya da absen absen na bol lanje da theatre ji to gu num puid gu mi je bi absen ba di do wala
3: bitin
2: tele da da bon do
3: to absen el babur ya da arsen
2: Kasen. Dini ya kara lalwa.
1: Kasen.
3: Arsen nana.
1: Nili sisi.
2: Maji. Nili di ya kana.
1: Maji.
2: Dini kwa si dini ya jota reba.
1: Adeline.
3: Yo.
1: Male makule kai o. Ile na ikara bae jisi jindu. Ito na ida lundulba jodulu. Ito kara ida ito kamsi jindu lundulu kara. Uyali.
3: Mamu.
1: Akula doi nangulba. Taja kule ni lako kula. Asen wa kasen le. Au kule kara ako. Ako sombe na. Tu ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai njedi ne njeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
2: ka eni to yi anga ipare wo mentale la do ba ya ibad ko ba wa
1: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
2: aha ida tar ngai bano
1: oya la retrait de baba le asa gi sina ai sai sa ben ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na goodle o dam moda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamadda to majira mama musa da nine e punch be ngangu
3: bolo na ne jegi tura jela inele e ai moto ta bali akin
1: da ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul dene lebe la do ile jata dene kan jigu ile lo
3: kai
1: nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol e ngno le man jan sen ne ka rugar de ba do bar konjele akunda bo e kar sen nu nali akunda do bar konjele oya nga bu oto kula gi nya ba junda do ida ne ngno le akula do ina ngel ba ndo kredi kul ma e gi etats unis nu no ba de ta e ba jen ba manan jeli awan de moto akunda dun ganga dan
2: voilà
1: ne
2: je ile jatabiya bayne wala du jingun de ne ndodel
1: ndolba
2: hein du jingun de ne ndodel bada iris ne le ba ile ada dali karem mai ped ped ba je guje down le da kun dogo idi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun dogo idi da at no de de kasal ne kasal dun do kar wingun de ne kasal donc male kubu kula da pedle ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dat debon da wala wala tu ga di lue bisi je su du voyage le kara kuru de sire to akuri tel kaud la akula tu du bobi da de beni da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
4: Voilà. Et tu bourba ta de nebiwa.
2: Ah. Donc na ulapa nja o toki ya bari ta de nja wala ro.
4: Nja wala da mai o toki ya bari
2: kuma.
4: Et tu buru.
3: Baba sensinana tajigi turaji tuneli kai iraji bibar doga urirom diada ne jelia didije nyana geje mangji bu jampal gutena utu banbu bishije bu ne jelai gi geje nelia ba ra rasa ngmista sigma buka kari dokul gererom dal asa arsen le male en ngotar be yato isinde pajena ne jegno na kinga daba na rene wanana
4: targa uturanele di kujiba yel do sisi se igi do kankan gi sima pasi je matar
2: ya ya ya ya ya nji uda karba us kobile ba wakulu osi
4: ni kar awu wula
3: iya wawa wula uraje be ka do bugata sidika ibabe ya bane ya wanda kai to kula
5: ya ya ba unewa ba jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
3: hai Rosalie
5: yali ngun
3: to banwa
5: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
3: kai gokom to kula ya mare engima odne le to ibuga biba ma unjadne
5: libara ne
3: kai nga itale sidensi arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wan
5: sensi arsen gi bara ne to
3: nga tale ne le sideng doglin dojele kana geri baba baba bogne densi nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudiya si baya te de unda ta kai ta nana ine je na ugeje jambal gi te na udi ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
5: jambal
3: do bagli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
5: ngi kara odelbi
3: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel del ba arsen gine bampana wo yu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen li aba mo wa umno
5: ye to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen gi arsen arsen le ga gu capote ya ne ne le akinga gu slera ba jambal ba la so ndo graba do se dot bana jambal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jambal ba ma thai ne la
3: amur le to avugul wali amu ge do mai ndum ban le ada ban bi
5: ha gu thole to thai du amur bana to avugul me ya to avugul le gri ya
3: na mban le ya
5: kari sanga gu maji ta da na arsen arsen to arsit ni ba to jag klando man mana ka jabal so akine rabari taine
3: aka ingodli ha
5: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de mata ibai badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no ni ba one ba akinga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi ma to no muli yala
3: adia ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda ku ndarwa benel ya boli to gro ni gim dali nadi dine jek jite noli lardenele do gando karaba tuelle akarde sen sen sen akara karde ada kai baba din sen anada jek za jere maroi nengu mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
5: maja continue au kemi kede ya he he arsen arsen arsen gu moruma gu sama gu mrane parje ba arsen tata mare mare arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na maragi tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ngagusto tayinera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
3: sheri
6: oui ma sheri
3: hay ar kai ne yawa
6: bisne mama daba na
3: iya ombele ma to ban gu ban biya
6: nga daba ma kimi dan donya bi radi bara ne mama
3: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
6: no mo tai dun
3: ile yi de wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le de nana den se baba jinga na da na kami de mo du mulai kalan kalan ya kam de mulai togu de ile na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le de ne la ba baba ah
6: baba le ngo ko ingi jawno makuba
3: gitin le kara en le kara baba ta dene u gala rel bida iya ku gala re bat to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gi bal kara le an ku ga bat
6: munda
3: munda ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba misne da lar gno le en le aru ku gan dane dobar le mama
6: so
3: ba en nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je git ndi kara da ba ta mandle bi batin
6: babalo guma arsen ele aba no ase kala si patunga se gese na bi
3: mun suite lam ba pa bi da to kedre yan
6: bi ma dia mo ta idi asheri bo ne gi mis nele karo osumle osum bayi
3: meya
6: mo mila tarnele
3: mo kun mi gergau to gi ya sanga tare tam dia
6: ma bo ne mis nele iya yi na idi deb karam ga ala orda dai dibane
3: ay apa lo ba wi kam
6: usu ne je to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gi mis nele mi gey bam tel mi gey
3: ma kul mi ger gaw to gi gem ya bu
6: ngod le ngom may tar no le dom ya bisla godo kene tu mbatale andi tar gi dangal ba me na la retraite bo la dibo gi do pale i jogro do del
3: beya
6: malem to do jong ma misne bog ne gi mi geegi may ngot mari mta pare de gum tos de mom na dile mom bay i
3: beya
6: nja de karim da grande na i ga ne buga de buga nga ne mu ine to ima gna da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kar de osmana may i jogro yeng nolba me do kara isno gralum gu sur gi grenole grand
3: grand
6: grand scolo
3: and da la te kare inga baba se kai
6: ba no ba to du ga ya de sa ja resu du problème non don i jogro yel ya tela ka obe mais en gi nyamam dal kulu i ta gus gu 5 jim dinele awun da ima arbaba on bad mbaba
3: madia
6: en gi nele awunar onkule i pana se ta du gogro lale on kare da is nji targu dangel targu dulay lay de ulam moya
3: mo
6: mais asa gnele ma dani dawdu da mama continuer ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala jogro yel baba chéri
3: ma jogro mo
6: ba yi on doit tar pel pel gaw ne ma ne ma kin kar je pouk je urje be da de kuni kaw da di kama jogro yel ma ma kaw do grand judesco du
3: ma di adam ma kul ma tel kaw be ra ima je kar baba je le bata
6: jogro yel chéri alors c'est ma dira ja kinga na biba
3: oyo
6: ok merci
3: ah wa gradi grand judesco le ame bi
6: bia
3: bia
6: coco Coco.
7: Oui.
6: Hi, grand Jugasco.
7: Hi, Arsène.
6: Oh.
7: Ah, banouan, Djibou.
6: Madi, un grand.
7: Hi. Ah bon, les gens, dom de avant, ou pas, dom, boussine, là.
6: Grand.
7: Eh.
6: Ya, ou non, le, ou gaum, en a doa patare, tu biwa.
7: Ah, be, yango.
6: Non, pat, allez.
7: De, isna, isna, on ta koudi, nan, wa.
6: Ah, ban, un grand.
7: Ah, madi, a petit.
6: Do, jo, mare.
7: Madi, a.
6: Njamena, le, va, te, ta, di, ba, jau, du, ba, ou, non.
7: Ay, njamena, le, ya, ou gaum, le, mengon. Ah, sinon, le cas de la magie, elle
6: est. Amen à tétade. Oh, mi tiroïde, non, les. D'où n'y a l'air, ban.
7: Aïba, ou va donc, vous n'êtes pas né, ma de tout, allez.
6: Grand.
7: Si, si, ben, y a ta barbe,
6: ma de couleur, ma de couleur, Andi, on d'ailleurs. Dis, gueule, bolo, du banel. Njawala, le malé.
7: Njawala. Njawala.
6: Belle sœur, les. Njawala, j'ai l'air. Oh, patare, oui, oh. Dirané,
7: tu comme
6: Urumbi, ou va.
7: Diba aussi mare ba chese donje njawala ba ausara u kene ka ta denebi igi sini andogu je njawala ba dogu tula ke mungu ko ile ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ayaya me bula njawala da
6: jele dinai bodro je bebo
7: hein
6: jin ai bodro le nele si je nta du ole I jogre la igi play gi play amule ne je gna jele
7: ulam je go
6: gra
7: ulama
6: di dejum
7: hein
6: dobar kongu godo nole makunda adumba
7: mama je you are say
6: dobar kneje gu godo
7: kongu dene dene
6: onja wala jelumle gu godo tinle makunda dobar badumba nane je segna un gu dobar durbali le jambal je gna taje na mbeb le mi
7: handa od gutu ban
6: mi
7: handa od
6: bobe je le que la table yabi la retraite ma de kuba badnga man dogo veste gel so
7: grand il to fonction civile du pays ne lo
6: gino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kire go tle na mortene dagara ma kuba tot bad bi si le jeje go jogo no le na ma de kaw so je da kaw ko so je
7: Maji, tarli parle moue.
6: Arme,
7: ma caride, ma caride, ma oriente.
6: Tarli, la paca, j'en ai qu'une banane. Y a qui n'a me condom de na. Adadibo, il a play, maman de mingle.
7: Play le play, car il n'y a pas de play. Donc, play le play, car il n'y a pas de play. Il n'y a pas de play, car il n'y a pas de play. Donc, Maji, tarli, tu l'as le moue, mais mara, ma idée, grave mari. Mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marndia deu jeno kul mata do jebe makala
6: wala targe grand negu no mbay play gile
7: ma passine le do ta dene jege ta gang ta ngom
6: woyonga
7: a kere de keur oya bolay boy ger keur del dale nyama mag brema o kinga mumi jeje no le mane je di tura le oya ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nyata le mumi jeje no le ma kunda de plaisir que mare dale nejel jara bon et tout.
6: Il y a la
7: maman, c'est le bon. Ma cœur de dîner, la l'arlide, en un rode glum. Un gout tourbali nani de nos coulous, ma tout dial, da assalé, talé pas tout à mon élo.
6: Grataliano,
7: bon yamé jim.
6: Merci.
7: Yamé jim gudali macao kinga, petit lé, gnaudira. David, ma fille, David,
6: David,
7: kinga, mon jelly.
6: Un coulou bis de y'a, un coup play y'a, ton nom.
7: Bon, ma. Ma bare kemiri ne ya kuba.
6: Cool business. Play to be biato. Same play jau inga jeje.
7: David. David. Bon. Au inga tamdebe ne. Mau ar na oje carrefour guno le moun kamyo mau prenga ar no ma kuni kashi jau jo na oje mumsi je no ba jatelbi. Maji. Bon. Petit.
6: Oui.
7: Ma kinga.
6: Merci. Bela. Ma inga msi da jau kinga nata.
7: Tarla ulam nunda maji ya.
6: Bela.
7: Okay.
1: Alpha, Taban ma yi isi on jingan duwe du ergune wa isi kari on jingan duwe banban mane wa.
8: Hi nga yi targi dogun le yi targi ile tuwi chene yi tango kar de sabal sabal le. Ma gune le yi guni adin le na boje le na dadi ko si aba ma mari to ada yi ade tel ka ko la bimbadi ba.
1: Nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan dole da. Di doro le nga yakis bi banman. Mum si je wada di dama to ne mai.
6: Nasi lapia bu.
8: Ai debe ku. Ah lapia.
6: Lapia nje kaje.
8: Lalea.
1: Lalea.
8: David. Bana.
6: Alphonse.
8: I au nani awa.
6: Miss ne ya.
8: Merde. To kan kan ne duwe le.
6: Aba durbali.
8: Ah David.
1: Ma miss ne. Omle miss ba miss.
8: Je no met ve miss no la.
6: Ah wa moi ya.
8: Moi bi da rom de lumla.
6: Jusko de kere.
7: Bo. Bo. Bo. Bo. Bo.
8: Lalea. Se sa de na
6: do.
7: Si ba.
8: Gonum to bana. Itu apa?
7: Untuk lama bi.
6: Maji, dengar di rumah kita simba tarbi ulai ingonsi dengar awi inga bukansile. Anda do ya. Do nimpa tarjane bi na ingon bukansile kar ulasi tarle ya keme ya do ya anda. Negi di jele banya.
8: Hai.
6: Di jenya.
8: Di.
6: Jamal jemi wo, kunda jemi wo, besse jemi wo, negi di jele banya.
8: Dabi.
6: Bukanele. Da tana la deja kusa nangyo negi dejene ma dan duk se larba ne lwa la negi dejene le aka kuje ngon sile na moda e kulu problem to sen gwaladi je gudu je odi je na akuji dewu akuji ngon kulu de garal bi da
9: dene da karsi kanar jo wa tur jama ji mi da da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to da da karsi bishi ji jo to ah evan pa dare da kulasi pa sai na ku je je mari ba karsi ku digira la e ya ba dare kulasi pa sai ne je de je le yan a tor de tia
10: David
9: sugar karo jo ne je de je le na
10: David
11: ide kai ne si jin ban gunuma ba
10: yin ba de jo ba ne da e pata da arin go kwale yila kene to
11: ta ma lagu pa ni o di ta mi ko ma yila do ma do ba
9: ta mi ko ta gi ne gi
11: de ma ne bi da to mi kai ne gudu
9: ne de ji le de de nyan da e ban mi kar si akor di cha sin parce ne ma ne ga ba ne da akor di cha ngun le do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la ar no jesko apa
12: no je bon Arde monsieur tout long tout targu et
10: pas tout parlé à
12: coro tout goût non je goûte le bail d'y a d'ad kujungun go match ya bo ele kou mandela ko sin gerje ko ad kujine majibo tiabala pad ba wala pa ngon majiba kula ba pa kujine goudu gur kan igrel wale e wongol le mai miendel ba di dad om je monsieur jeb jeb do mang mi sin
10: tale ba ni
12: ma ba ni minga si bounele nengi turaje tu no le
10: gi ibole tarom gang taidel ba gi tu bin david digis ne le guma gum gre mai ni le man yan da dale lo yoru ba yan ko ne usalo
12: me bo ile to do se yawa dale ga unda lo yudu le ni ba wo sine kar do dale ga ga unda lo yudu meme le to ne kula mari
10: le docteur ba o me o me guru
12: engi ne lem gir kemel ba
10: mada ne le dale le gidale to myan logen arkane ba o men rongon do bana se din je men da kun gunu majelle iba iba o se
12: maji to na o jelle a to na o ja
11: ba ba ga si tel passe no tambal l'album pata
9: ama durvali ah tambal l'album kan ba o de lem da nek to nda di ah jisko ila tare ken nda da da ka kara wa sura
10: biya parce que ne da o teme kon da o teme kon ba
12: me a teme kon gel ba passe
9: il
12: ta tale en passe kila ila tar koro me mam tolti ay bané dalé bo né djé tougu de djélé ngama kula ibané ma karsia mais baba kama karsine le passé ma djé toto l'arlement le tougu à to amérique nous da moula filmé né moula né amérique ba kare dam l'arlé da dura pa daro mang bourré ba ba dis l'arlé bi dalé ma ya mundu mari da kari ibo ma ya ba to bo ngon djélé
10: sé ya tar tar ba ma ya misé ma ya misé ma ya misé
12: ya to djé ko djongon lesé ah éné
11: mam to nané djé
9: nané djé sino
12: aba to nané djé ya wu dura ba paternel ba bi bo
11: ma djé ba
12: nané djé
11: ya dongo ko mali duba da gesé nay da bëne gine la na ko minali iye ba ma ko do kare la dongo
10: na i wo gusu to da da bi wa bo gusu gina da ki amérique wa djé sinne
11: i wo gusu
12: da mama kulasi amérique da mama kulasi to amérique dalé mama kulasi iye am ne mulasi no dalé ndi djé ta do da ma ka ati male made ndenjeli tugi gele makadi
10: maji ja ja kauji
12: ma bulu ba le ma ni gida ma daru ne ma
10: ka ya ba yi ma bo ba duru ba le ishi dege bi ajuba gusili na dikin ameri bi wa are din da kauda je sili du ne aja ko targi je kala
11: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara dis ni da do ma da da kaudu
9: ipa ipa
11: ba kon tol bu ba bawtol ba
9: aku ba bawtol
11: mula sima si yo
12: ba
9: bawtol
12: David
11: akinja kaudi
12: mara
11: nignoni
12: ile mula mula ngole mula jawala
9: mana idi
11: David nyama mula
10: abi lolo
12: jawala ba jawala
11: inja udi tamja me nino la deji adeji
10: mbo
11: oh
10: u target David panile ang ponja jibo bisi jidi ko songi bana di wali tam pudi wala chinwa
11: ngon gidi de ha gidi kausi laudu gu ko jolewa
10: me mali nega am togumle e ngokwale ginje sapole e wala e we ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai bane
11: tar ngon le bane do ko me ar bane
10: wala na jangina de se tadi ban dona datile pabi
11: wa ja gurdino bi
10: wiyo